0: lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minute pho pen minute gap an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso I aketili mate aphule along a mat si pang sam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulotang te labang soa lang cheho thu de tahai. Dong kola pen lang tu akung araya long lang pa chi tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulotang te labang soa dim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha kijun alang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji. Lang ka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne. Abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chosok nang ji.
1: Laga kaspani gati mohabahu donwali aduntu inutpena se angdeng dam iglona pini inutpena se angdeng long mongol singkropen gelun asana sana lunar jiglong po tangte aprangsia lunar jiksena aluna lamte ang song manai arjiksena alang lipen kilun labang salun